Darbanta taimong mungamu rabdo ni gwan na simpro sgan sham yan yi yi se ta sgan laksan tushmo sham zan msa jatun nga ay. Mudungo may gan arang kikin pang ay shengwang jatkaba dat ay ta nga sun magam madang zo ay ku tushmo katwa na kema ay. Sha nan dai ni ta upli dara ku lukum sat ya arang sa dat ay ni dai go le dien na kun kum pro kem sa lam lo mo ga shap lang a ko akang shing rai sha le ngai go xiang ang su ya da mi yan klang ta le jang ya na ku rai nga ai dai sha na dien shi da shi shi le kong ya shi ni u kla meng dan kum sa ma gam zhe lian si ji sha shi bra gen ra ta zun ai Uklamong ni ngun bo lam tha ma jan ji khring ai so gun ron lam phe ma di shi do ai ra yang rap ra ai tra ma ga shi green khat wa ai shi song to dan ra ai lu kong da ma khak ma dun shi pro ai la ma ru sha mong ni uklamong ni ru sha mong a mphrang sao klo jak rong shing rai mphrang sao mai kan de to shi pro ai khang rai ni sa ko bo mi yo shi mun jang รูชามงนี่อุคลามงอางุนบดครังเย็นเทอคักไอบนพังครั้งไรนี่ไม่ซากับกุโบไองาไอ

0: Yemen husai langdak sumropong ga zumsha ye haya saleya shilkhong ya shni shna shbarlai ga go zun ai lemat wa sai na yi kingkom khumlil brantha sha ta alabo mongni yemen mongdan de zu sana shengrai jiao fu ta yi zi sa da mali bu re mongdo kan za ku sa ga shengrai bomwei bla tie le za shishku lang sa ga sai nga u ai Shiga mdat nga ai kopshuam shani ndai lang na shiga go konshong go na lejang shubai dan nai ri. Mdun na Xi Jinping ko zun ai akyak munga mi zi sa tie. Mkwa mungoy ni mdu shubai dan na jom mdat la ga.
1: Mi zi sa nang shin la thai zi la. Amiu shani gundung kul ngay zun mi krum gundan mzum. Lam lumo nan tha rao jom shigun.
0: The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin La. King Kong Yashim Sumning, Shdamza Kulunga Yashini, Dong Kong Mumdo, Xi Jinping, Pongdang Paji Mudabni, Bong Li, Dangshina Dan Ai, Mudat Lai, Shle, Mudunshbro Ai. Krang Nang Mangaba Ai, Kemumagam, Golon Na, Kemu Pongdang Paji Lam Lomo, Kumkatwa Nari. Data Line Na, Tungo Lungai Mi, Kemu Lamong, Missumru Yara Ai. Lokong mga ku sumru yura ai. Kay mo mbot mpang kang rai go mdien lam gulo ay talay na tang krem siya ni pet mong mitya lomo ga msa go kan na gulo ra ai nga ai.
2: Yunnan sensh boy sumla kong sprada jumpo ga tiyan sensh boy nga ga ai.
3: Yunnan sensh boy sumla kong sprada jumpo ga tiyan sensh boy nga ga ai. Mi bumi yang lam, selang sebrang yana.

Darpan tha thai mong mong a mo rap do ni kwan na simpro sgan sham yan ee ee se tha sgan laksan thu shmo sham za msa jat don nga ai mudong go mai gan arang ka kin pang ai shwang jat ka ba da dai tha nga sum ma gam dang zo ai khu thu shmo khat wa na khema ai shan nan dai ni tha up li dra khu lukhum sat ya arang sa da dai ni dai go le dien na kun kum pro khem sa lam lo mo ga shap lang a ko an khang shing rai sha le ngai go xiang ang su ya da mi yan klang ta le jang ya na khu dai nga ai Eshana Dian Stashi Shilkong Yashini, Ukla Mungdan, Gumsamagam, Zelian Siji, Shash Bragnata Zun Ai. Ukla Mungni, Ngun Bolamta, Majan Jikring Ai, Sogunron Lampe, Madish Do Ai. Rayang Rabra Ai, Dramaga, Shigrin Kratwa Ai. Shi Shong Do Danra Ai, Lugong Lama, Krak Mudun Shabro Ai. Lama Rusha Mungni, Ukla Mungni, Rusha Munga, Mprang Sao, Glo Jak Rong. Sheng Nrai, Mprang Sao, Mai Gan Dia, Do Shi Bro Ai, Keng Rai Ni, Nsa Gbo Myo Shi Mun Zhang. Rusha Mung Ni, Ukla Mung A, Ngun Mbo Krang Yen Tia, Akyak Ai, Mbo Mpang Keng Rai Ni, Mai Sa Gap Gbo Ai, Nga Ai.